Tigaknya, Bartolomeo Barnabas anta hai ngam linu e haang hi enram kalon tin kaka. Ngifinena hek haang hi enram kalon tin kaka na tigaknya Suresh Bartolomeo.